Ang pabayad mo siya. Misa ako mo daw yung kedagosa. Doa siya sinikilag. Ako ng kedalora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM.

0: track to the island lifestyle. Heart Radio Aruba, 106.7 FM.
1: Paga, mas tiki pa luna. Mitimpong notisya pabo. Aruba, na ang si Unicorn Awo, bupo kumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, pase compra, kubadata pensa riba dje.
2: Yes, you can afford it, now more than ever.
1: Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard, of ang si Unicorn na San Nicolas.
2: Yes, you can afford it, now more than ever.
1: Paga, mas tiki pa luna. Ang si Unicorn, pabiba miho.
3: Make your move, ku facilito cash loans. Hey, abata un profesional ku aspirasyon pa bay di biyahe? O bota preparando pa start bo meso negosyo? Awal, make your move! Bota kla pa invertido un kurso lokal o bay un bon seminario internasyonal? Awal, make